Matthew chapter 22:37-39. Now, I'll pay with Gina so I didn't share, say the Kasaya. Ose na ose no se. Do a radi win yangu pon wa kuma nyine mu. Ne wa kra nyine mu. Ne wa twini nyine mu. Do a radi win yangu pon. Wa kuma mu. Wa dwini mu. Ukraine na mu yein mra no mu kasia ne die etikan yein mra ne mu kasia ne die edikan odo ano pay wo dot say wone wonua enu wonua ntamo no kita wodie no atisay. Susu ya be na wotu su afa wonu ahu anopa yi. Botae no kire sei. Ewurade akasa anopa yi. Kei boni bata wo wopra no. Hwene ye hu biribi. Adofu anopa yi. Ade ni adwene ni susu ya aba komanim. Yami na mende bo ni sini abedi nkomo. Ezu suye. Ani agire bebre ne woni pa kuma mu. Transi sebe me fre wrati. Ano pen su suye wo su su no. Yami woni mdada. O wrati wrati ni mo agire won su su yam ponna woni mdada. Ma utrima agire ano pei anya agire pa wate. Wasi but boni bata wakuma ho hwane ye ho biribi anopɛ sɛ obɛye ho biribi a wonsusuye ne adwene a ɛwɔ akoma ma anopɛ sɛ obɛye ho biribi a anka ɛwurade ba siesie wo anka owura ne bɛyɛ ɔfoforɔ anka owura ne bɛdom aboa wo anka owura ne bɛhu wo mmɔbɔ anopɛ boni bata wakuma ho hwane ye ho biribi. Bani ekum wate. Bani ekum. Shane ye hu biribi.

Adum awim. Inya reho entiti. Na bibia nso bari yo na wate. Ipien wo urade ontumi nyo owo brei mu. Inya ni se.